Ole vi inga ma le fa manu si sili e fa fo i lava i lo tatu wa tua soifua. Muai mei ma tatu saipi on e fo ne vanga le fia fina ua mfai fo on tatu to e la urua si fai. Nga aftau soifua i lumo nu a ua le o tua nu. Tatu mana tua i nai leo le alofa o lo tatu wa tua. E leo mfai on tatu to e mafuta. Lupe sava os ese ua fui fui fatasi. Ua mone upu e fai le tulangi lea. Tau le vaana tiu tau mai le vaana tau. Nga o loo mamau pia lango le vaana fao hafo lau. Nga vi ialo tātou atua. Matalo fatua ilia vatele ma le faa lalo ne fwe vanga le fiafi tapo inga mau le tātou atunu. Nga eme se fwe o le fi taa faa fonga. Wale tutu lo ino le tātou prokalami leva yaso mo leva yaso. Le tau tua vai vai alau prokalami saa mo le si ufonga o le sao tonga. Ya o pumasani o le amo e foi maunga le ia nai salafai le a foi lofa ta vaa e faa tulou mfata alofa le pae maurunga le tatou tunuu e waa foi le tatou feiloa inga ma le tatou faa tisinga ne foi vanga le fiafilungo peau maunga lule ea ya tulanga masani e mwai fafelo iatu ma faa tulou mfata alofa le pae maurunga le aufa inga lule tatofia le tua ya manayo la atofa le tua iso se fata faita ulanga e fia lauto unga luenga fita e tunga. E lei se si e manatu maa maa e ilanga o to o suri wa aia o lo tātou o tua. Te awalo to wala wina. E ngā ruenga o leo wa soo ai, le laro langi a toa. Ya e mese lava fo yu o le nauna uta inga. Wala so ifu wafale a nganga o nei o tātou tangata. Ya male au kerisiano male laro langi a toa. Fea se mota pua e fea se fatifaita ulanga. Le anunu watu fatino tau sala o tau saa mafai ngā. Paia mamalu faale atunu uma mamalu faale malo apaia tau le langi fia fia tele lau nanga sufonga sao tonga au moya lea tatu te mafuta mafilo yai malor soe fumunuia malangi ma malo fuori tau atai wale nga aluenga fita itunga ya epei fuori ona vala winai oto ulo tatu watua talofa talofa la. Vai o Samuel na tulanga farupea. Ya tonu le ai ya se vave po se poto. Lei fo se tau tai e so ona to e fango ta sango le ngole ia i sam fainga. Yang o tatu o tunu u ya o tatu tofi. Tofi o uma ona tofi. Ya e tala tau tonga e tala tofi o tatu o tunu. Ya no va pele le anga fengtal pa io ainga tamo tamo foi mo la to ainga. Ya tena ne fo ile usonga mamalu ya tu mua mapule i tu au maa la taua a inga ili tai ya mwale vaa o fonti. Fatalo fatu ni vanga le fiafi. Ne faa ngalo ina fo ne o tato uso le motu sa ya tutu ila manua. Talo fatua ya sua mwale vaa i fanua fo mai tu langi sa ole msale au mua. Ya mwale lau niunu sa elua. Fatu lo fo ile motu sa altu i manua la au na amtasi. Ya uvaa toto o fatu ile motu. Ya maupu ya te oe le manua tele. Heo pa ia ia masaa mafai ngaro tatu watunu. Ya saa mwona lua. Maila wafoo i le tai saa masaa malutui manua. Te ia pa ia le fafao sa wari. Heo pa ia faa tatu oto yosio tatu watunu. Olo tatu saafi ya inei. Faa talo faa toa ila watele ma le faa lalo neva ngale ole afiafi. Malo lava le soifu manuia. Alofo ile langi ba ma alofo ile fola ulangi ma talofa talofa atalofa tu tapo inga mauta ma matina ma tua toi ulu tai o so tatu wa tonu ule aulau wa sila sina na iyo o tou tu atupu ma na iyo o tou tu ali ea ma na iyo ma tou ma tua ro o faya lava le faiva ole tapu tapuai tutu ipea le mulipapanga. Ya pole fala ma feulo fo ile ula. Tapo ya la lo faiva walo mtam fana usio tatu watunu iso se mtafa yoi iso se mtata. Ya va pele wa mafuta maliva ngale fiafi o mai oto. Ta lo fai. Na lato tapo inga lele wa. Ya e mai se fo nai tu awo pul pula la ngoto lo lato so ifua. Lem fo fa ngalo ina la unanga tu fo sa tonga. Na utou tapu inga, ata alofa tuwa ili avatele malifa alolo nivangala fiafu.
Na va pe lewa mfai ona e maua mai. E fa fo fonga mai le si leo la unanga si fonga sa tonga. E mo mori atu o to wa fiafo pito lunga. E fa talo fa tu la vatere mal fa lo le tawai. Mori atu le fa malo mal fa aftai malo tap tap wai. Fa aftai fo imotar sanga mo mori talo fa. Anga ya tu se fatalo fa ni malo se si mai. Ta faonga ni fa nga malanga mamalu. Ya fa pe fo ina se si me ni vai tau tau sanga o malo ti ai so tatu ai nei. Ele fa pito manu ya tasi. Pe masani na se si mai po so ru te mi fo ile wa ya fa ile fa nu o mai Victoria. Ke fia la vale au nanga su fo sa tonga fa fe lo ya tu ma fatalo fa tu ya oi. Ya afio maya su maya mani maya matala au mai mapuani mota fo il vinga ile tua na sava pe fo na tau tai fo la uya la sa uya e o fe lo i mal fie fie mani ai nga vi ero tato tua ava pe le wa malanga tu sa mai te le tua fo i o ka o ka se mana ia fa fitai o la pule le ai ava pe na te malanga mai e ma fa fau. Ya po fese tu la langi tanga ai ele le yan failo atu tele to foi ele ai ase si stete la lo le la mal masina e o mal stete to mai Victoria ya nan tu atu yo autafa ya e pule lava o lo lava fina ngalo fa Italia ya elo se tale avane ai a e fia mo wol fia fia mal oli oli ya pa walo le stete. Ona e maua uma tau fali mono le aso tasi. O winga na e failo ai mo le stete manuia. Ia a o e lava e lou si la fia e le vaenga e te fia fia iai. Fato fati e la tau fapefonto e fofo utali watu. Mai a voi termina si ai a inga ia e meis foniso fa mue muenga na malanga mai ai talo fai. Fai foi ole, loi fonga malingi temi re feilo iai. Ya, ole temi foi eto e tau ma vai ai. Ya, e aso tu vai malu ipu, enga mfa malu luatu. Ya, ini tu foi manianga, sa fai foi na e si si la iai, ma e tangatanga iai wale talafianga iai ma utafaonga. Ya, e fa malu luatu, ma aso tu vai malu ipu enga. La fo iane inu le ainas fa le tonu. Ya, e ta pena fie fie la umalanga. Pawana alvaenga maltu alalo al proclame el sufo saltonga. Fo ia malo wanganga fifia. Oli fasili nga malosi na mooe. Ya e peyo na easi asi mayai. Ya onisi vaenga uma. Ya leo talo atu. La fo ia ne nule aina. Taula vale tulanga ya emana tua pefia u ato pau. Ole ale lanu le ato male tingipusa. Ole afu le ngoa na tu si ai polo suafa. Doi fa o lolo le lima si vai le lipo sa o spelanga. Ya ona, fa manuia tu lo lem fa to fatu tato proclame ya te oe. O fangia fu ele tua, ya tau tai fo lau ya la umo le awia. Tau nu umo le manuia al fai nga malanga, ya inai a inga lo tali mau mai fanua fe lo alififia. Fo ile vi inga ilo tato tua. Ya pipi mau au failofu sipa unu ite uangalo. Ya mtofa soifua alu masetala lelei.

Musiko le manawa o ngā luenga ina ua toi sfuru malaiva minute o na tā ero lirima. Koe vatalo fatu ya teo e ki ane valvalu tesi malaiva win farm le mō. Mamori oe musiko le manawa o ngā luenga ima ota malawa ina ua e lau fatau tainga le nefo e fiafi. Tautaya e la toua mafuta mai ima ota malawa.

0: sorry. Avuk.
1: Nedeniyle böyle babalı sola.
0: Avuk. Sorry.
1: Melanga lokla koy. O ki o kursa o kamu kiye malak o pasport getir. Beni numa kwa ile yanga kwa ya la la so falo ngi mba kala ma sha mo la shu shu ele shi tinga nga Vietnam la me la sola ko le sha mo.
0: Aya, ta sie ya moa.
1: O ke fa ko kam sha mo la fa avasi ele mo kwa.
0: Ya na la, a wale su a va e video le ave ye. Wa fale nga te le se le di na e fa ye mo wal na ai nga po na ta sha mo fa fi. Ah.
1: Ya le lo po la e wale o la wi nga fo la fa so.
0: Na. Yeah, well,
1: late.
0: Yeah, I'm not saying I'm going to see if I have to have to fight my foot to my.
1: I'm going to show up at the
0: foot
1: for Kuamale. I'm going to go to the foot. Shopping center in Vietnam.
0: Tole.
1: Ole.
2: Ese pole manga ye pa pe sai ka ye ye le ku ngo ye ku ngo u ni ni si ka ma o ai ngo ye ke la ku ngo yo
0: ei
2: ma ko ile le ya
0: oh so
2: manga ye e fo yong sa ma ka e se fo le le le
0: ei
2: e se fo le le le nga ke va ye ku ye ye ni ma i me na fo i me ku pu me i pa le ko ngo
0: ya ei
2: ai ngo le me nga ya a ngo fo da u ya nga ka ka
0: ei
2: mo fo nga mo fo cha ko fa nga u i ngo la ko lo lo nga cho mai mo fo bo nga
0: oh
2: ai wa ko la ka ku e de to ke de ma sa ni mo fo nga la
0: ya wa di tele yo sa ola ya
2: au mai mo fo ba ben ale ma nga ya yo le
0: au
2: ya ku mo
0: ei
2: ya ya ke a wa ya
0: lo
2: wa nga i ai nga o nga ni fa nga
0: ya na la
2: ai ole fi fi lingua la val kam me kiki la ora mo ya ole fil fil linga al kama kiki nga fai.
0: Ei.
2: Lea ua oko ya i pupu anga leo lang.
0: Tau le leia, ta lo fai.
2: Ma i maule so i fua nga kuye le li a lua ve se inga le salokonga.
0: Ia.
2: A leo wo ya ya imo le kupe fe me kaido ya i.
0: Ei.
2: Falonga falonga me se la wafi. Man, it's not even enough.
0: Aya, fue la nari.
2: Nowhere near enough bilonga. Ola le la mai.
0: La mai mau.
2: Ya, ya, ya, ya. Ole, ya, le fasa langa kia Vietnam. Le se me ka koe mafai.
0: Le se me mafai. Mali.
2: Le se me mafai. Ole, fai o.
0: Ole, fai o.
2: Ile o. Ole, akungo.
0: Ya.
2: Kira o mauki ngoa. Pe. Pe, ya, ile me le ole, ole, ole, fai. Fai me fasa langa leo leo ki oi.
0: Iyo, e. Ole, mea na leo tau wa vaya tu. Ya, ipe folinga mai ole.
2: Yeah, peo like sister le the men and men. Oh my god, sit down aka. Fasio keeper. Ele foi dele. Ele encanga ka fo yo.
0: Yeah.
2: Ka mai sia ko ngo ke o consider el pula fo ngo la ko.
0: Yeah.
2: Ole ya alfa sa langa fai, ko e fai.
0: Yeah, nala.
2: Ya, foi eu que te foi lá que fala, não vai vai foi seja lá que fala, não.
0: Não
2: cara, não foi. Alu foi de merda, ai,
0: do. Alu, ya, Mali.
2: Ou é que alu foi de merda, alu.
0: Alu foi, e oi.
2: Aí foi.
0: Sao Lilia.
2: Ia lembra passar lá no cu, mãe. Esse ele. Ia bem aí minha água.
0: Ei.
2: Para ver se aí foi lá na ior, aí vai queime.
0: E oi.
2: Oi, longo online. Ele media bot, nem vai queime, aí se me engole ele media.
0: Ya, nala. Sao le leia.
2: Me ngole de mi de fai nge sa ua nge me sire fai ke
0: me
2: la la nge.
0: Nala.
2: Ka lo fai makua.
0: Ia, ta lo fai a inga ma. Ka
2: lo fai a inga makua o.
0: Nai tua a nai tamit ioi.
2: Le pi filinga. Pi filinga.
0: Al tamit.
2: Ia, al kamakiki.
0: Ia, wau te loele isi le fia nai tua a.
2: Ka la lei le o langa ma le. So le. Ka o lio mai mai sa ma so le.
0: You know, if I didn't come out, Manga Pia go Manga. Yeah.
2: Ela canta foi ele lisa na onga foi ele.
0: Ai.
2: Alco inga la na due. Ole vao e fai pa povi, fai pa le oro, fai pa fa un colco in.
0: Ai.
2: Ma sa una alco inga e. E ca fa ulang fa na we, e fa na u.
0: Ni
2: mosca ma nisi. E you see la ya so ya sa alco inga ca fa we. E i ca la alco inga malu gu, you see.
0: Ai.
2: E me coña soli. Porque se eu não fui minha com o Osamu na na ela qua fukiru mal foi saina ela eu vou lá tá aqui a mexer lá o cara sa
0: olha
2: tá lá ali coi
0: aí nada
2: ao caco ao caco aí na macaco marca com o com o que ele faz muito bom mãe olha aqui na é na olha com oi sorry olha mas coi ah não já Osamu
0: Nala.
2: Yo, thinking I know. Yo, man, if we manage to go find a man so strong,
0: Yeah, man, yeah.
2: Man,
0: yeah. Man, yeah, I'll be away.
2: Yo.
0: Tama aing o fasa fuel malo nai tangata manai ainga.
2: Yoi.
0: Emplo ke ki ma vainga fa penai fon fa vai le te tonu matua. Iwa to vai atu tu langa i fa fifianga ma savali ma. Ya longo inga o vainga o mai se le ni wa vatu len fa tino i tu langa i toninga le man nei o toninga.
2: Yoi.
0: Ya o mata fo ya so ya e oi ainga po fela mai se le ni fa ni toninga ma. Ya
2: okay long ka go vo iska ga because you didn't complain vegi pena de ai megi fo fa vai ai fu ma lo
0: e oi ye pe vai ngana le wa ke le fa lang lango
2: ja mo e lo fa ste ring yo fa ye to no megi pe
0: e oi haleluya ya la wa aver million na le afio anga ma le afio anga yo te le fa ma ma venga mo la to le sisi to e
2: ala fa solo pico sa bon aver million ai ku fa ki ya el malo
0: ti ya el malo e yo
2: ku fa la ko ka nga ka no
0: da ta no e yo va il man ne ia mal ta u a
2: soli ma ka ma ka e ma ko e i ya ko fa le frentil kilo lu ma i
0: ya la sa le le ya
2: i le la kau mo fainga le kau mo faia ko e ya ki nga e nga le ko ko e
0: na la
2: malo kalo si e ia ia mo so i vuol fio ma li pale mia la na e foi el ko malo e ku ma e mai nga luang pa ia nga malo lo a jau les
0: e o e o ta si na va nga nga e se lo fa ti no e si ne foi tamali
2: e o tamali e ya lu ka fa solo pico
0: e o
2: fa solo pico la uni e
0: na nei a le no no no winga ya ta umo ye ole a au uma fa i pule tu malo ese ese
2: eyo
0: ya il to pale mia pe a fa pe ole a se a eyo tu langa le la ye
2: na
0: sa
2: yo si
0: va va ma nei a
2: e pe vista ga u fies ta usanga
0: eyo ya va ile ma nei o swing o wa no
2: no ma fo di sia va na ye au ko ke ga u ga kere cha vivi ga kere fast
0: e oi le ai
2: olmea la kak falongo voi mei sa boa ma
0: ya ma le fainga ma lo tulai mei oi na tauna la lango ma opongi
2: ya to ma kakwe la lango a kakoi sa moa le ma ngai a mei sa moa
0: e oi ya wa afatu e se lo ta inga ya alono vinga e vidi mea ta ita e fatu ala moa le a le oi le lango le ma lo e mo mei tupe a
2: ya
0: Yeah.
2: Okay,
0: no, I don't have fear for your mago for your eye, my damn. Ayoy. She will pay me, but okay. I will
2: e
0: o se ako uri e mai lako ma ma
2: ka ka u ma ma e o e fa na to nuala
0: e sa le le ya
2: mai fa la la de maliu maliu e va ku ngai po mi maliu va ja mo e ku ga po ngai fa ku pe u ma
0: e o e
2: a ka ko ku sa mo o le mo le pi su po ma mo e fa ka u ma ka ko
0: e o
2: foi
0: la go ala pa mamera ava moy moy tul ma nga ava moy le ai se me ya na moy mat
2: la
0: ko
2: ma tino kalu
0: ya so ya ya
2: ya so ya
0: ai
2: so ya ya paula va ya ka go mo wole mo sa ya ka go ka go ka fao ka fao
0: na na la ya ta fao
2: ai ka mo ya le ka go ma nga ya ke le ka ma wa inga pa
0: ya
2: Yes, ko inga la la mo ko mo sia ka.
0: Ei.
2: Ye ya lu ai kur ma ai nga nga nga lu nga lang fa nga.
0: Oh, ta lo fa.
2: Ye la fu po vi ka la ko inga.
0: Ei.
2: Fa ro ka ya. Ya le lei fu nga yo nga lo.
0: La fa ya a. Ya fa fe wa la wa lo la wa milionia wa le si po le a.
2: Ei. Fa lu e a ko inga ka nga lu.
0: Ya, na la.
2: La nga ngai ka ki o la ya ka ko le nga lu pe ya sa mo pe ya ngi.
0: Ei oi.
2: Ari no duer con la tele ai fu.
0: Na to nuala.
2: Pega voza moia. Ari en al ruega. Pago al me isa munga le na ruega tengo que el fungio mi mi se go al ro fo mai.
0: Ya. Na. Na to nuala. Ya.
2: Palo va.
0: A vole lei. Ma si fa tai tu na e vengai fo ma nga ruega. Na mo riele ai nga. Ah.
2: Ya, ale si me ale wala u fa ya un palo ali ka go. Gago
0: mela dia
2: le
0: ka uma ya ni po afio ke le pigi mai o maro o talo fa pa un alva en ale utele lo pola mele la ke la uftale en el mele ah Ya, va, tai lava tu, manu ya fla fiafi. Ya. Sai voa.

mai di ko banga leilo la va pe ai wa ufia wa ufia ni nganga leanga se mangu ko sa ko se vai se pa kau kala leo a mio pa pa ma mangeo ni ma tua anga

I lo lato aso malo lo le aso nga fua na te anei. Ea, ea, le aso nga fua na te anei. Ea, o le na pefo ni nga mai na faa ilonga faa tasi e nusila. Ea, ma sa mua, le aso mua mua yuni. Ea, le polo kalame fo isa faa tino wa fo ile faa ilonga ino. Le ono sumal fata usanga o le malo tuto tasi o sa mua. Ea, tatou la lefa to aso malo lo le aso nga fua le aso asau. No winga o termina le wa tofa le fono fofo tua le viksek ya e fata unu ina ilo la tofa mwe mwe a te mawo mufa mtalanga ilunga o ape folinga te tonu naolo o fasa lau ina mai ai ya a wale pa ia mani mamalo o tato watu nu iso o seitu o Vitoria ya pe afa apea e avanoa e mfai tala le avanoa ya e te suatu mali watu mtala awatu ya eo pongi fo ilia faa moe moe.

et puis vous connaissez ici. Today in the Catholic Church, in its liturgical calendar, we celebrate the solemnity of the Holy Trinity. The Israelites, Judaism, when they celebrate Yahweh, it's the highest celebration of the all other feast days of Judaism. The name of the God of Israel is Yahweh, but they're not supposed to mention the name, so they have a pointer to Yahweh, which is Jehovah. In the Islamic world, the name of their God to the Muslims is Allah. And their greatest prophet is Muhammad. For us Christians, le fa vaio samoa, o le tas tolpa ia, pe ona langia, el colisi telosia, imalua, o le vi inga le ale e fa kasa, e fa manatua ia samoa, o le suafa o le tua o tatou, o le tamā, ma le alo, ma le anganga pa ia. That's the name of Christianity's God, the Father, the Son, and the Holy Spirit. E ula ala ko kele mai ko iki pa ia se maka i ko mea ngai whair ka koliko. E lo fulua maka ole acknowledge le suafa ole kako wakua. Ai alu i mea malo mosalemi e kele ka alo le suafa ole akua. Allah. The same in Judaism, Israel. Olea maile ngo Yova, ole ngo Sa'wa ole Kua, o Yahweh. And my Yova pointer is a reference. Aukako, e matalasi sa mo tu totas. E whaavae i lea tua. Au le ingoa o lea tua o Samoa, le na usuina la angia e le kelosia. I mālua o lea tua le tamai whaafitai ei o lea tua, le alo e whaafitai ei o lea tua, le anganga. E vivi i ai. That's the beautiful of our 64 years of independence. The first island nation to have the freedom. Kele o menga kupu le ongo fa au ke loe mau ale ko o vae ma le fa mo anga o le fa a vae ka ko ya sa mo au ole ar ko e ula se si pe a fai long ar ko luse le epiku po o e solo muli er ka nga ka e ula ma ya o le acknowledge le suafa o le akua. E kaule feia se upu. Aso foi o kalo la kapinga la usko afa ilonga la ukolusi. Lela wa fakai kai umaika maka alo la kapi. It's an acknowledgement of the name of our God, the Holy Trinity. It's a circle of love o le kamama le alo. Ang ufali lo saku ya ma ilonga angang. Ele ia fio Yesu le langi, ngaru le au kamakau o long kama. E mai le anganga pa ia, e kiu fa amakala o ai kako, all of us. Doesn't matter which denomination we belong. Kako umar fa ngau o le kama, le alo ma le anganga pa ia.
o kale manga i o Samoa, o langa nga i whangua ma langa ngangu, e pa ia ma maman. Pai foi la i o le maoka o Samoa, o le fale, e alo fa. I kala e anga mai le kinga ma le kama, i kala nga lua o le fale. Kala luma o le kamaikai, o le kofinge, kala kua, o le kama, o le kuangani. Ae fusia le ala fale o le moka, ma le fale Samoa i le alofa. O le ingoa nga, o le akua, o kilisianga. Le alofa le kama, le alo, ae fua mai le anganga pa ia, na fausia le kasi. O le fale ma le loko i fale fa Samoa e alo fa. O makua i kala na lua, au i o i maka o le kama e piko i luma e lala mai eilo unkuo fingi. Mele le maua i ale mamanu ma le pa ia o le kako wakungu. E avere fa afekai o kako ukua awa ka oko mai kia sa. Au kakou, kakou ke fa awau. Umako kakou kaimi o mai kupulanga o leka oko a sehala e o le langi e whaavae o le seo tātou atunu. E alo fa le maota ma le lawa ma le fale o Samoa. Ave ese le alo fa o le alofa le spe lango le upu. O le fusi nga e fusi e kakou makua ma whanga. Le wongo whakau sanga. What are we celebrating? Where are we? What are we? Who are we? O mai lo e whau. This is our time. E loa o polonga ia e sifo ia e sae. Pia se fulu le umi. O ngofo polonga ia a e sifo ia e sa. Ma longo lo ia pulotu le maku e a tai. Uli mai lo e kai mama, makila fai ngaka na fanua. Tau e alo e fai al polonga so kato ngu. Lele ua, tau upenga fai langi le polonga ngu. Tau na fanua e kapenga le kaua ia a e sae o kopoko kaulea mamakai pa maiko inga tuli al waku sesi le kako kai kai pe fafea o le alfa ingol kaua wafia ng kako o makako paia inga ma malolo maia pai maise kala pe fafea ma kau le kaua. Pamainga whangua whai ai. Afia malo, afia mangu malo, kai luma. Kai luma. Aua le kai au kafa, aua le kai kua. E lape ai. Whai le kakoungu, afia mangu malo, kai luma. Tamoa wa uma le ongo wha, o anga lelei, o fai me lelei le kua ya Samoa. In spite and despite or kako, le whamaongi iskaimi, ai anga lelei ya le kua. Pe yunga langia, e kolistelo sia i piula. E lelei le ali, e lelei le ali. Samoa, kako kai luma. To ier koe kepa i au kafa makalange makua. O le pola e moku i kua faalu. E o mai lo kako ngā lue whakase kai luma. Te ele pongo makamaka el TV. Tau ngole pionga le pale mia ele. Le sawo le eisa i Samoa. Koe lift up le keimea le fa upenga ingo
fisa malu al malo ma malu fisa o leo leo fek sa moa ele ma fai el palimia ma kaping eka ele ma fai el ofisa o leo leo fisa malu e ma fai e kako u manava wi u ulima tukela ma kofale o fai loko wa ovo fo ele ma kofia kama a iskaim ma kofia kenge e iskaim ele ma fai ele malo ofisa malo leo leo e ma fai e ulenga ali ma fai pule u malal fanga ma oka malao ma kou leo fai loko o leanga fo ima kou a miu ma keo e fai loko e ma kakasi ilunga a inga e kekele e ma keo kusi e leanga fo ima kou a miu Samoa pulenga fai pule ma lim fai pule o ngu malal fanga ima oka malawa o mai e alo fale fale o Samoa e angofo fakasi ma kua ma kamaiki faile lo kwa fiaf pai kau kamaiki po ako awole amakale loku pale ako kamaiki that's how we build That's how we build Samoa. E fa vai le ku o le ane loku, fa kai le ku o uma le aso, ki uke manganuenga. Au kele o kako, a kako ke ki e ngele a fia fiko, e ko o kele a ku leo leo le le awana. E nga lo ma kuo ma kamaiki le, ia ele ma manungi loku wale, pai yang al kalo lo mo ko ngar ki ki lo ko la ai me le su ma mo e mai le su ala le ki pi a ko le lo ala i lu mo le wal ke le le le o ele ka u le le o mo ka ma ngu ma lar fa nga pe a oi mo ka ma la wa fai le lo fai ka u po fe ka mai makai ma ko u fai fe au le o le o Le malo, all of us. Oyonga Samoa kako. Oye mafai enga lele Samoa kako, kako kai luma. Toye le kau kuwai. Toye le kau kuwai. Mako le au fai loku pea le au fai pisngis. Oye le malo e kumai. A puki. That's how we move forward. Lango lango. E mai mau penga o pule o kafia o ma mei o social media ma mau penga e saka pao e lunga la kikia mei o YouTube ma Facebook wa leanga e kako o lea le le Samoa e wa levong o walu ese a o ma ngā mea o le lea o mai Samoa we celebrate 64 fa fenga celebrate kako wo e luma Le fo ye kaulanga langa me ai me yo kala loku se so ye kala loku e. Ka ke o ku ngai lunga langi sasa uma ka ko le ku anga kasi loku awa. Fik se lau loku. Kasi fo ale ngole ku al tamama le alu male nga nga pa ia. Fa nga uma ia ye ku Jesu ke liso e ia ye uma ka ko. Ma uma ka maka fo ile ni usilesias. Pafe kai merkia au kongo kakoriko ua kakala i kua marifali pui pui. Ai saur kala la upsebo. E lo o mori ar ki a kongo lo ngā kari ila e honga ai sa le ngā maua i kongo le reita leo leo. Ia uia. E pelo i o ngā mea. E isa kamaele i loa le kumulalo o faka ipui ai sa mao. Ma Kongo TV ma ma microwave ala kula yo le reita leo leo fa mai o mea lo wakali inga le nga ngai Kongo le fale au ke le lo e pelo u lo wala nguku ma le afi me nga lo wale anga i kako a kungo le pipelo
ngalang fa ake ar ki a kongo ngango masalomia a fa pela 2 years later lai mo wai me kongo long mau ai longa se mea longa kali I pelo pa mangalo pe fa kusape ka koliko ka ko we fa samoa we fa samoa e o mai alo mafanga o lumangai we laid a good foundation mo alo mafanga ka ko kai luma ile fia fia o kale manga I o lo wai o le nganga pa ia le nga pese momo o le tasto pa ia le nga pese e manua e confirm e piula e le leile ali a e ngofo ia ke le karkongu e le leile ali fafo e le leile ali o ke ofo o lo wika fo ia lo popo e o kule fai mea fai mai leile ali e kani pe wa fa'a ngā le mea ngā ai ka fele kau ofe o le meaning o le phrase

kongo ko e ingol mako e kalesia ai ova kulele leyo takta ete watcher ka maiki malemot ka maiki malemot. In all of us, le lap ko e alua le amakanga o le mafukanga le kamama le alo le kako wakua le le fava e samu. It was so ole alofa lalea kafe maile alofa kiwa i kako ole nganganga le ngofu fale ele ai sesi kongo ole ole maoka ngai male malu ngai le fefe lo fio ele nganga ole kua all of us o maila ia kako we vai malima e fausa moa e ke mimika ai e ke mimika ai o ke mimika ai e alo fa le saufa inga le loto e fa le fa a inga o matua o le tama le tufike lo le mele ua kupu inga ime o sou sou mida ua kafea le kau ofe o le fa alo alo which is our number one o le fa alo alo angu mele kase e kakou samo ala al mele ye e fai kau lo ime ya o le aise ava faka faka ua kafea le kau ofe o le respect mele le wa kolo kolo maliki apolo ya mai e fale anga ka ko o le fa alo alo le si le si o le lo le va al kama o longa ko finge la ike o kama ki lunga wa avela ko post e saule opu e fa sa i kama ki e fa sa i ka ko i kala le fa i lunga le o le social media o yele menga o le hate hate mai mau peanga ki lava pese ia malu om piula me se fole mako anganga pa ia fa longo longo ai o ke kalo kulo fiongo le au malo ngale ika le au malo ia o fiongo le pale mia fa iska ko me kata le so so mida o fwe koe pu ea fongo le pale menge pu e pea ai ku kongo le archive sanga we need records. Almele, oh my kanga kakat kat kalaka kala fail fungu. FIA post. Oh for les kanga ka my kaka kat kat kala se se ale me. E kanu nga fa alu le me a ko e alu kat mas ka mai me a fa pe. Fa ale ang ale ka ika. E va ila le wo ma isa ula po wo pa e so nga fai nga wa we. So nga fai nga ka ika so so mida. O lava ia kala le, ke o kengia, o le au malo, o mani parimia. Tamoa, kulou, kulou lava, maunga kele se io, o maunga iki. You know we can make Samoa, o le maanga ia, but we can make it even better. Koe koso me le falo, alo pawanga le meo ke manga oa o koe fo. E voi lo o epiko po, o aso ia o lai kiki. A savali se pa ke lol mako e kalesia ka ke ifo ifo fa pe ale wo epic po le ai ma se so ifo ifo le ai ma se ponga wo ifo ma ya kulau lo mu ko ma le afi pe a wo se anga la kala kwa mai pues ka ka fa ka sa fu pi o vai le falo alo kupulanga ne anga ule makua wa leva nga pa ula o epikopo o le fima uia. Thank you to our visitors, our distinguished guests from here and there in our region and beyond. Your presence really uplift our celebrating of our 64th anniversary of independence. Thank you for, even though you don't understand what's happening, but I still like to say thank you. Thank you. Ia Samoa fa mangalo skala mo se se o se o lau koe fo il mako ngu ile awa au ke alu ma lau kakalo lea koe koso maile angama fa alo alo kako ngu. We own respect le pacifica akoa. We were number one. Me ol falo alal meleye. We elafo me al palau vale lungore. Where are we?

What are we? Who are we? Ako kikilo makuwa. Nimsaw fo ele sawele aisa. Ma ngayar sa wangal palemia ele sia so. Ka wakwi kangaka ye behind the mayor. Ele tolerate tamo. Ma ko uma I ma ke kalo e fiu lau fai aisa ia ma ma ia ya lako aisa. Fiu e kele lako kupe ko e ngao ia ma kafe fea lako kupe la e maua. Alofa I kupulanga Samoa, they are our future. Le tama ma le alo ma le anganga pa ia. O le pese faaftai, o le pese fiefie, o le pese faaftai, ta ua tuai aua ka kou kusikusilima e faaftai le tu e mele lei wa faya mo tatou, la angie le aonga telo siye mo mo, o le pese le anga ukushia upu, ma le faa lo al tele lava.

Ole taimi le tifonga sa tonga le was fulma le fitu minute o te aile tu lai fitu ne foi vanga le fiafi. Ya na vo fa fonga ile swing or tato proclame la aile tu o vi inga ile ne fiafi ma ne foi va yaso ya po o tato fainga lotu le fiafi. E pio na eto e fa fonga ia i ya ile fainga lotu fa ptoa sa tala inalo ia i ia le fatino ina o le atoanga o le ono sfumo le fato sanga o le tatou malotu to tasi to tonu to tele nisi ua sa mai moa msisila iai ia pitai umofole ni lao lao le ia vanoe atoe awina atoe ia o tatou iai pea ia ele vai aso o le famnatu ina o le ono sfumo le fato sanga ele maneia ia o tapenanga ia e meze fole fe au na mori mai ele tai foi o le kalesia katoliko le fionga le aki epikupo ya mosese tui ya ai mai se foi ole au fainga lue to tofia le tua mai ekale si ese ya sa fa pe foi no tofia ya malato nga lue fa tasia wale sa uninga fa pito ole tuto tasio ni foi to sanga ya mai so pa ia mal malu ekale si ese ya ya le au fa pese ya pe na ya ile telosia mai momoa le telosia mai malua ia fa pena foi le telosia mai piula ia ai le tu e foi tu langa sa fa pe foi tap nei na yala i vivinga ina o mai am salo ke le lope nei se vai nga mo mo tu le mai fa pe talon tu to tasi ta to tu no a tasi na vai nga winga esi pe ona fa ta wai na ai le fa to tu le tu sa mo tasi lana na va tau e mai se ole ole am taini ole nei pati ea pe faa mua mua lava ea ma talitonu le taita inga le tua e pe ea ona yeile vanga faa upfai ea e faa tawa ina pea e la toutu langa pe ona yeisa uninga tele ea le lana mta utia fori tu langa nao ita pe nanga ea la e vivi inga o ole ngata ite lo sia ia sa sa peseina ia vi inga o le lotu. Ia sa iei fo i manisi o ekalesia pe o le Assembly of God. Ia fa pe fo i ia le ekalesia Iesu Keviso le aupa ia waso e ngatai. Ia ma le ekalesia Nazareta. Ia pe o isi va enga na leo te tonu le sa e mori mauma e si sila ia i le ma neia mo le ma tango fie. Ia o lato tape nanga o lato sao fo ia. Le sa ngā lulu e whaatasi e whaatino ina le whaamu e mo sa mua, ia o sila mi o le larulangi, te tonu o mali e o, o mali e mālo lau mai mua, ia, ma lau sila sila, ia me sifola ta ita wa awa ai o matua i o te tari tonu, amu ia o tātou teimi, ia neva i tau e uina o wa tātou motu me mali taula, ia ai matua amatau tia, le tūlanga whanga e tia, ia mali tūlanga mātango fiena o, ia isi o tātou tinu o mali tau mwhainga, ya olana sisi nga fuwa ili tom failo lfa nga malo fou ya eto e faa foi tu langa na sawai ya la pio na vaa ya li tele mleano anuai ya o vaa nga uma ya leo wato e sisila ya mato e faa tinoina faa taifo ili tali melea tunu ya ele ifa peo tali tuwali maina ya e maise fuwa o malo fe nga soluai o vala ulia mai ya tunu esi ese maise o tonga fiti ya oisi ya tunu ol Pasifika, New Zealand, Australia, ya maleano wano tangata malanga atu, tulisi ma ilato uma, le telo palangi tate mata mata tu ya isi faalaputonga, ya olea vaenga, o ya tapinanga opotputonga, ya tate vaaya tu yai. Ya male, moli mawina olea sauninga pa ia ma, sa tala ina alo ia ele fa mo mo ia sa no le fa ilo tu sio le fono le suma fo ia nga fili sam leo o se mota pito itele ya tu le tonu samoa ia le hole ale kalesia a tu pulanga ale kalesia a fa po tu tonga ke sia no samoa tonu sio ta tu tonu e ma tu a mo fa loto sa no io se taimi mo mo le ia ua va'ai ai tonu o le maota le matua i fa'atumulia ua lē ofi ia i le tulaga i le lolofi atu ma le fetuleni atu o lo tatou atunu'u ia e lalago i le fa'amoemoe ae maiso o le opogi ia ma lagolago e fa'afo'i le vi'iga ma le fa'afetai i le tua ina ua aulia ma le manuia le atoaga o le ono sufuma le fatausaga tafefeai le 6
ya pe a audia tu ai soi fu mruia ya male ola fo ile lo fo male ngale le lo ta to tu ya mani si tau sanga te teli pe a pe tu langa le o le wa va ai tu ni ile amatanga amatanga fo ta si le vai nga mo moli mai ya ile fa mo mo ya o sa ninga mo tu langa pe ona ya yo se amatanga fo ia mata iluma a awalan afa pe ona ta tau tatalo sa tau tata itu ama tau tata yau tafa ya mana ya fa malo si awle fi ngale ake bi kupo ta iluma awal to po pole a wa misi ya ya anga iluma ya atia ile pola e motu itu awal to ma natu ya stas ya tasi nalu itau mota to ya te tonu olae anga i mosio tatu watunu isamo aya nga fo i mota to le tapo ya tuma ai tau malele tunu ifafo ya bona e tatu ainga ya mesi o alo mfana mtu pulanga fayae ya wase luma na imanuio sio tatu tunu on taurunga leole por kalame o la eile tuwe vi inga po le fainga alotu la fiafi ya ise vi inga la fapea foi on tapina ina mama moli atu ele unangar si ufungo sa otong ya epe foi on na maua ya i tulanga foi maftianga o fa ava uvaunga ufti ai fo isio tato ai nei lao pongsa na ua maua tala fa anonoa ia i stasi fo i uso po stasi fo o tamaro tato watunu ia ua fa amana vaina ele tua fe au mga lue ngal soifuanga ma leo langa o le sunga ya mailata to to Felice Tunia Siania ia o se uo mai fo se uso fo isa ta uso fo i vanyan pa ia maona mamalu si sia for tatu tunu ya sai dunga fo ya unanga dunga le tio fa sallau ya le wo ma wele a sante ne ya wa vala u yelo no matai fa am tuina fo ya na nga lu ngol ne so i fuanga ya e mana tu ina ile unanga si fonga sa tonga ta ina se vi inga mo moli tu ai fa mai senga ya fa ma fan fananga le tina ya pli upu ya mai so no fo alo fa pe fo i o ai nga na lua ya tatu loto tele tatu te iwe mta tonu ya ole taunu unga lava lero so ifuanga male olanga fia lava tatu te fengaso lua iai ya iai ya le taime vala winai ta itasi tatu welo tatu tua ya taina faapitua elvi inga le mamoli etuwa imo mboonga alofa ya maise o faamaisenga maile anganga ole tua mfaa mafrafananga ya elitinaya pele upu manofu alo ai masol pa ia ai nga na lua ya tarsia ia ta fi mala le fainga malanga le sunga ya mailata ma wo se no fanga ma uli langi le ma lo wo ta pina ina lo ta tu tua ya ele ma lo e mai loa ya fo fuanga ma por kala me ale ai nga ya po le ase te ma se aso yo le afa ta nu ina ai to sa ninga ma fo fuanga uma ya le inga le tua mai le ta tua si fo ngol sa tonga.

Ea le viinga nā le tua ua sau sau le vasa o le olanga nei pei ona foinatu le kalesia keusiano whaapotonga a Samoa ya mai le fioanga tanu ngā manono si o tatu tunu i Samoa mole tuai ya mo moonga lofa ya mai se o fa mai senga fa ma fan fananga ya il fritu ya pele upu mai no foalo ya mai se fo il pa ia o ainga na lua ya wale mo se fo il maftanga ina wa tu ua le malo e le sunga ya mai lata Felice Junior to Oceania ya wa fa mana vai na fo ele tu fe au manga ruenga ni fo so i fuanga ya o sta ma fo i wai longa fo tonu so tato e nil telo to sango mo vai sa nga lue fo i o se ave pasi fa mo moina ya e company pasi ya on fa solo mai fo ele tu langa i lungo au nanga i leti o a o so i fu fo i manatu e nil sunga to ina ya reven fa yumu pio fa to si lao ya sa mato ngalu ai mar sunga ya mai lata ya no fa pe na fo ilea ya no mato o mato ngalu ele iva fitu iva fa mo ya fa pe na fo i male apu fa mo i peka smas ya unanga na le sa mato filo ya i ma ngalu ai ya no fa pe na fo ile no malanga mai nei mato ngalu nei lalo te te inga la fiongal tamtawa ana ya taifu si mala silao ya ile tautua si ufonga sa tonga ya pe tai wa ya ifo ini so tuti ma faiva o vala wina al mafu angana ya wale mo mo yese ava no ya toi faa wa wina ai tautua ilunga o lei tio ya msarotu o tele niso ila tau sa faa fonga fo ilo na si ufonga ya a o ngalue ilunga o lei tio ya le lawa faa maana vaina le tua fea o mga luenga ima na tua fo ne yuso vane on pa ia ma ona mamalu ya itaimi fo i ya o nga lulue ma tautua ai ma fesua ai ya a o lewa mua mua o ia ya ili malo o tapina ina mo tatou e lo tatou mtai ya alo fangia ili atua tu teini mfuafuanga faa mwemwe nga ainga ngalua ya pole ase teini masiaso ya maua pese lao lao lelei ya wale faa taunu ina ona toe sauninga manisi o fuafuanga ya moto e teini o toe ole sunga ya mailata ole taimi si fonga sa tonga le wa to edwas fu mal fitu minute on tal ole val ya to pa fu na taimi lo to ta to to to ni va ngal fiafi mole atu na ilo fa anga fa ma yanga ia mole aso soi fua ya ole fion al tam ta wa ana la fion ya taifu si malai alex silau ya ele ato anga ele aso sante nei la sante ni la stosu matasi ya o me tu sai tous fumel tasio me la soi fu le fionga tef aya so mo mo lo yuni si si lo fu al sa tonga al tato tu nu lo malo tu lo tasi ya tu e fa mo ya tu le tu e lo wa soi fu a le atuang le o no se fu mo le lima o tu sang lo soi fu e vi ya le lo fu mo le le tu a aftai te te inga mo le pui pui nga ya sa fo la mo le wa fionga ya elo to po fo i male ni sio nga se nga se na fa pe fo i na a fi ai lo fio nga pe tai tali fa ali ali le tu e lo fa to tua ya ma lo fa lango lango ma lo fa mo mo e male a to toa ya wa o mo ye sfu lima to sanga bi ona mo lima wina sa fi nga ye o ia ma ni sio nga se nga se tu nga ya pe tai ya le wa o mo le lua o lu ono fa ali ali lo fa male anga le o le tua ya male tau singa ila wafionga wa ulia ma ini tau sanga tele ya toi fa manu ya tula unanga si ufongo sa tonga tulu ipea lo uso ifua ma wani si tau sanga si tele toi fa au popo ya walo wala uina ti ute ma faiva ya maisi ono tau si ino si au ainga ya fa peafu isi au ainga ufai pese ya ila uto upalisi olo oto ngalu yai ya muli ya tulo faanga fa muli yanga male unanga si ufongo sa tonga ya ma ufa aftai et fo i tusa mtura nga uma le ngata ili wala ulia ya afa pia fo i vahe nga uma safa pia fo i ona maa maa uma faali umu faa fao iai ya la ufionga malfretua malpa iyo la inga tusa i fo i matura nga uma ipi ona iai tau muftanga ya e maise o mea lofa ya matura nga uma ili etu tau failo ya faa aftai fo i mo faa fisianga maa tango fia saa faa tino ina fo ili asu saa
ya alo tu mau fo ile lei pe o lau fat pese to ile lei malu si fonga ya e fo fonga inai le telo pese ya e mesi lava vi ingo le tua mo vera lo fanga ile sunga fo ya tfunga uli ya ene laki na fo toa ya male fale tua fo ya rosi mo le telo fanga fa tai fo ile ma futanga utato to e felo ai ya u vai su vai se unga u alo alo ta usanga ya vi ia pele lo fo melanga le tua to e vai ya ya olo maua pelo so i fuo malo lo ina a to funga uli ya fa afta ile lo fa mele anga le le tu fa afta i foile tra inga ya te vanga ya po le afionga ya sala te vanga pili ya mal fa le tu ya silvia mo foile fe lo inga le aso ya mo tu ama na ye mata ngo fi fo ma afta nga ya tu sa fu mele aso i fuo le afionga le tam tawa ana ya me sol pa io la inga o fa pese ya le sunga fo ya tau pa u petelo ya fa pe fo i ma le sunga ya o ya le malu pe fo le sunga ya le malu petelo la to fo pe se le ta pe se fo le ya le a lo sunga fa fe nga ya to filo wa la u se fia ya le wa ta fa fte ye fo mo le no filo ya to ai le uso ya wa to fa ila mo to fa lo lo ta le ni so i fo me so la to ai nga me se o si ono to a ya itu langa itu au musika ya e mese lava o vi ingo le tua ya mo le tue lo faanga ya ma ilato umasa tato mafuta ya e faapito a lo faanga ma le faafita i fainga le MC ya le fionga ya taefu Maria Tuua ya tusa foi ma le faafo ino le faamu emboe ya wa matango fie foi ya ma mawalunga le aso le fionga le tamtawa ana ya e le faafo ino foi ya le tau sala ya po le fionga fo ya taefu maria tuua ma le tangi ilima unilink tu sai ma le faamoe moe mo le toe lo faanga ya ma faafitai atu ya i latou sa mafuta ai foʻi i lea foʻi e fiafi ya tusa ma le faamoe moe ya mo foʻi nisi aso tatou toe mafuta ai ya ae toe faamuni atu le tua i le aso soifua o le fioga ya taefu siʻumalae Alex Silao ya mfafta ya ile ainga mombe uma ya ale utala tatu lina po ilava o mafuta maitalo fai ya ona o tatu talonga fo ima sani ya yole matu mtenga o mafofonga ayo we sa unu mera fo ya pion masani ya lute fo ima sani ole iva olu watasi valu valu no iva iva olu watasi valu valu no iva afa pion ate mafanfana ite lo maaliri manaya ya afa pion e maaliri ya na uwale ni ite uwa tuwa ya ilporo kalame fa pion uwa wa malulu ina ilo wanga ya tue vidi lau telefoni lai fa a mafana fana pea lau tino ilo plankeke ya ona wa malulu te ua a fia nisi ya isu ingo le tau liu tatu ya ili tau nga a mata na vele vele ma asa asa mail malulu ya ya iperfa ite tenga si o tatu wa tunu ya wa telefo ina sawo ima tulanga o le furu ya emezifo le pesi o le fa amai ya ono visu ya ingo le tau ya nau tala ta telefoni o ilava o mafuta mai ya wala umele tato numero na ole iwa olu otasi walvalo no iwa sa numero mate mtenga o mafofonga

Ya, au te tau tonu leu a tau numai si ui ole tau tua mele unanga si ufongo sa utonga le defoi vanga le fiafi. Mule atu la nganga faaftai mele faa malo le tapo inga si o tato tunuu. Ya, ile nefoi a fiafi e ti ngala wa fo ile malulu. Ya, ele mfai lava. Ya, lau tau lango lango e mezi fo le tapo inga. Faunga ina fo le tau tua. Ya, ya la atu ima ota malawa e mezi o lungo upenga tifai langi o soo si ala ata. Ya maso se masini tele vave fa ale no po ya o mafayo na mafuta mo yai ya pangale te tonu le lava se fai va si asa mo se mau mau fa le tonu fo yo la unanga le fiafi ya malu ave fa le to fina ngalo lo watu no pele ma se fo o wo ma masani ma la fa fonga ya ya so tu vai malu puanga ta mo fai na vai vai wo se mfai ni fo ya solulu. Ya, ole a seu lo vai fanua.